0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo na isang mapagpalang umaga. Binabati po natin ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Dipaculao at Baler. Pati rin po dyan po sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. At dito naman po sa South ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Yan. Binabati rin po natin ang ating po mga listeners sa ating po mga Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. At mga nakikinig po sa atin dito sa Mega Manila. Yan. Kayo po'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. Huwag po natin kalimutan na i-share po natin, no, ang ating pong programa na ito, Mga Pangakong Di Nabibigo, sa ating pong mga kaibigan para rin po sila ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon at syempre yung mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo. Text po lamang kayo sa 0917-1742-777 para po sa inyong mga greetings at mga katanungan. Doon din po sa 0918-844-7891. Ang focus po natin ngayon ay discipline versus punishment. No? Ano po ba ang pagkakaiba ng pagdidisiplina at ng parusa? No? Paano natin papalakihin ang ating pong mga anak na meron pong pagmamahal, yan, at merong magandang layunin? Siyempre, gusto natin lahat, no, na ang ating pong pamilya ay mabuhay ng maganda, ng payapa, at lumaki po yung ating pong mga anak lang maganda ang kanilang patutunguhan. Ayaw natin na sila po ay mapariwara. Kaya kailangan po natin ng disiplina. Actually, sa Bible, ganyan din yun. Ano? Binabanggit po sa atin na kailangan yung ating pong mga anak ay dinidisiplina po natin, hindi yung basta binabayaan lang po natin. Kailan ba nag-uumpisa ang pagdidisiplina? Yan. Ito po ba ay nag-uumpisa kapag teenager? No? O kaya sila po ba ay early teens? No? Ano po ba ang dapat nating gawin? Sa Hebrews 12:11, binabanggit po dito, "No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Oh, ang ganda po pala, no? Tama nga naman, no? Wala daw pong disiplina talaga yung kaaya-aya doon sa panahon mismo na nangyayari o ginagawa po ito. Ito po ay talagang masakit. Hindi lang doon sa nakakaranas o nakakatanggap ng disiplina, kundi doon din sa nagbibigay ng disiplina. Pero ito po sa kalaunan, no, ito po ay gumaganda naman at nagbubunga naman ito ng magandang katwiran, no, ng kapayapaan pag ito po ay tinitrain, no, yung mga tinuturuan ng pagiging disiplinado, hindi po natin talaga maialis na kailangan, hindi lang po sa tahanan po natin, kundi sa lipunan din naman, na kailangan yung mga anak po natin ay disiplinado, no? They are frowned upon. Okay? Tinitingnan sila ng hindi maganda kapag sila po ay kumikilos ng hindi rin maganda. At ito po, ang reflection po nito ay napupunta sa mga magulang, no? Kapag ano ba naman yung mga bata na yan, hindi mga disiplinado, no? Sino ang nasisisi? Yung mga magulang. Kaya pag hindi po natin dinidisiplina yung ating pong mga anak, reflection po sa atin yan. At hindi rin nagiging maganda ang pagtanggap ng mga tao, no, sa ating pong mga anak. Marami po kasi na mga magulang, no, nahihirapan po tayo, no, nahihirapan tayo na magdisiplina at magbigay ng parusa, no. At minsan hindi rin natin na-distinguish yung ano ba yung parusa? Ano ba yung pagdidisiplina? No? Ang parusa po ay nakataon sa sakit. No? Dito po ay nakatuon sa paraan, no? Paraan na makasakit doon sa bata. Pero ang disiplina po ay nakatuon doon sa paglago, no? Yun po pala, paglago sa hinaharap. Tayo po ay dinidisiplina rin ng Diyos, no? Hindi para sirain tayo, kundi para tayo po ay baguhin, no? Sa kanyang larawan. At tinawag niya tayo para tayo po ay gawin na masabi at masabi rin ang ating Panginoon na tayo ay kanyang mga anak. Okay? So, paano po ba? Ano po ba ang difference between discipline at yung punishment? No? Tandaan po natin, para malaman po natin ang difference itong discipline at punishment. Tandaan po natin yung word na love. Yan. Ito na yung acronym po natin. Love, L-O-V-E. Yan, pag-ibig. Okay? Yung L, lead with purpose, not anger. No? O, mamuno daw tayo ng merong layunin. No? Hindi galit. Okay? Letter O, offer instruction, not just correction. No? Mag-alok po tayo ng pagtuturo. No, yung kung anong tama ang gawin, hindi po lamang na tayo po ay iwasto yung ating pong mga anak. Minsan ganyan lang nangyayari, no? Pinaprosahin, kinukorek lang natin yung bata, pero hindi naman natin tinuturo kung ano yung tama talaga. Okay? And letter V, validate the child's worth. No, lagi po nating sabihin yung kahalagahan ng bata doon mismo sa anak po natin. And letter E, emulate God's character. Tularan daw po natin ang katangian ng ating Panginoong Diyos, no? Yan po yung L-O-V-E, love. Okay? So, tingnan po natin. Character, it is being transformed, no? Sa pamamagitan po ng discipline, no? Pero yung parusa o yung punishment, ito lang yung parang on the present, no, tinuturo at pinaprosahan lang po natin. So ano po ba talaga? Kapag tayo ay nagtatanong ngayon, anong difference? Tandaan po natin yung word na love. So tingnan po natin yung una po natin sa ating letter, no? L, lead with purpose, not anger, no? Mamuno po tayo ng may layunin, hindi lang po galit. Ang disiplina po ay ginagabayan ng ang mga bata na meron pong layunin. Hindi tayo sa nagtuturo dahil sa nabigo tayo or something, parang na disappoint po tayo. Ito po ay naghahanap ng pagtutuwid, no? Hindi yung paghihiganti. Yan ang difference between discipline and punishment. Ang parusa naman sa kabilang banda ay madalas na dumadaloy mula po sa galit ng isang magulang, no? Ang disiplina ay dumadaloy mula sa pag-ibig at malinaw na direksyon. Sabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the training and instruction of the Lord, no? O mga ama daw, mga ama, mga magulang, huwag daw po natin na imungkahi yung ating pong mga anak sa galit, no? Kundi palakihin po natin sila sa pagsasanay, yung pagtuturo, no? Ng ating Panginoon. Napaka-importante po nito, mga kaibigan. Minsan, ang anak po kasi natin, ang mga bata, wala po yung filter, no? Ng tama o mali. Wala rin yung filter ng totoo at ng biro, no? Kapag sinabi ng tatay ay laging totoo po ito. Ito po ang tandaan po natin, no, mga magulang, no? Pag sinabi ninyo sa inyong mga anak, lagi po itong totoo, no? Kaya wag po natin silang biruin, no? Wag po natin silang galitin. Ano ibig sabihin huwag galitin? Minsan po kasi parang nasasanay tayo, nagbibiro lang naman ako, nagtatawanan lang naman tayo. Huwag po, no? Huwag po nating biruin ang ating pong mga anak, dahil etong biro po natin, wala po silang ang mga bata po kasi wala po silang tinatawag na biro. lahat po ay totoo, lalong-lalo na galing po sa mga magulang. Kaya napaka-importante na in the early stage ng ating pumaanak, from 0 to 7 years old, huwag po nating biruin yan. Pag sinabi ng nanay, pag sinabi ng tatay, lahat po ito totoo. Kaya nga, no, maririnig niyo yung mga anak po ninyo, mag-uusap yan, nakikipag-uusap sa mga anak natin. Eh, ang sabi ng tatay ko, ganun, kung kahit mali, no, kahit na biniro mo lang yung anak mo, sa kanila, totoo po yun. So, napaka-importante, tandaan po natin ito, Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in training, no, and instruction of the Lord. Lagi po natin sabihin ang kung ano ang totoo, no, na sinasabi ng ating Panginoon. Sa Proverbs 16:32, better be patient person than a warrior, one with self-control than the one who takes the city, no. Ah, mas mabuti daw po ituro po natin sa ating pong mga anak na maging matiyaga, no. Dahil sa kung hindi po sila matiyaga at sila ay magaling naman dirigma, eh kaguluhan po ang mabibigay sa atin ng ating pong mga anak. Kailangan maturuan rin nila na naturuan natin sila na maging mapagpigil, no? Lalong-lalo na sa mga panahon na sila po ay iniinis at ginagalit, no? Kailangan natin sila maturuan na maging mapagpigil. Now, example po rin kasi tayo dyan, okay? Na maging mapagbigil. Sabi po ng unknown author, discipline without love is harsh. Love without discipline is neglect. Ang disiplina daw po na walang pag-ibig ay malupit, no? Ito po ay malupit. Ang pag-ibig naman na walang disiplina ay kapabayaan, okay? Minsan iniisip po natin, hindi ko kasi nidisiplina, mahal na mahal ko ang aking anak ay hindi ko na siya sinusuheto, no? Ang anak ko talagang ayoko siyang parusahan, ayoko siyang disiplinahin kasi mahal na mahal ko siya. Hindi po, no. Ang isang pag sinabi mong mahal mo ang iyong anak mo, ay yung anak ay didisiplinahin mo siya kasi mahal mo siya. Lagi kong naalala, lagi kong naririnig yan sa lolo ko, no. Kapag ako po ay pinapalo, tatanungin ako ng lolo ko, "O, bakit ka pinalo?" Eh kasi po, ganito ginawa ko, no? Ako ay gumawa ng ganyan. Kaya ka pinapalo dahil mahal ka ng tatay mo, no? So yun po, no? Kailangan rin pamalas po natin. Ipakita po natin ang ating pong pagmamahal sa ating pong mga anak, no? Sabi po ni Ellen White sa Child Guidance, let love be the motive behind correction. Never irritation or rage, no? Hayaan daw po natin na ang pag-ibig ang maging motibo natin sa pagtutuwid. Hindi kailanman yung pagkairita o galit. Mga nanay, yan, minsan ganyan ang nangyayari sa mga nanay, no? Talagang magdidisiplina sila, magpapalo sila dahil sa naiinis na sila. O napupuno na ako talaga sa iyo, ha. Ganyan po, minsan lang maririnig mo sa mga nanay, no? Napupuno na ako, isa pa, no? Maraming isa pa pa nga, eh. Minsan nakasampung isa pa. hindi pa rin pinapalo pagka punong-puno na, no. Saka yon, saka hahatawin yung anak. Alam niyo po na hindi tama po yan. Hindi tama na ibabase po natin yung pagdidisiplina natin sa mood, no? Sa mood ng mga nanay, no? Kapag maganda ang mood kahit gumagawa ng hindi maganda yung anak, eh okay lang. Pero pag pangit na yung mood, na irita na sa asawa niya, no, nang umaga pa lang, ayun, ibubuntun dun sa mga anak. Oh, konting kilos lang, konting kibot lang yung anak ay galit na, no, nung yung nanay. Napaka-importante po na kailangan ay tayo ay magdisiplina, mag-correct tayo na may pag-ibig. Okay? Pangalawa po, yung offer instruction, not just correction, no? Kailangan din naman turuan natin yung mga anak. Hindi lang po natin sila iwasto, no, kundi turuan po natin. Ang disiplina po ay dapat pang-edukasyon, hindi lamang emosyonal, no. Ito po ay nagtuturo sa bata kung ano ang gagawin sa susunod na pagkakataon, hindi lamang kung ano ang kanilang ginawang mali, no? Minsan gano'n, no? Malito, hataw, hataw agad, no? Pero hindi naman sinabi kung ano yung tamang gawin. Oh, napaka-importante. Alalahan po natin yung sabi po sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Sanayin daw po natin yung bata, no? Sa tamang dapat niyang lakaran. Sa daan na tamang dapat niyang lakaran. Napaka-importante po nito. Hindi lang po natin sila sasabihin na wag yan, wag, puro wag, no? Oh. Pero hindi naman tinuturo kung ano yung tama. No, sabihin po natin bakit, no, ito gagawin mo kasi bakit? Yan. Kailangan po ay ituro natin sa kanila. Be patient kung gusto niyo na matutunan ng bata na maging patient, maging matyaga, no? Ay kayo rin naman ay dapat maging matyaga. Sa 2 Timothy 3:16, ito pa sabi, all scripture is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. No? Hindi lang po dapat galing sa atin yung sinasabi po natin. Kailangan galing sa banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan ng ating Panginoon ay kapakipakinabang po ito, no? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, no? At pagsasanay sa katuwiran. Yan po ang sabi dito sa 2 Timothy 3:16. Napaka-importante po yan na kailangan ay focus tayo na magturo at kunin po natin lahat ng katotohanan mula sa banal na kasulatan at ito ang ituro natin sa ating mga anak. Okay? Sabi po ni Paul Tripp, the goal of discipline is not to control behavior, no, but to train the heart. Oh, ang layunin daw po pala ng disiplina ay hindi para kontrolin ang pag-uugali ng ating pong mga anak, no? Kinokontrol natin. Ang kailangan daw po pala ay sanayin ang puso. Now, bakit ganito? No? Minsan, kapag kasama tayo ng ating pong mga anak, sila po ay well-behaved, no? Pero pagdating na, mag-isa na lamang sila, hindi na kasi hindi lang sila makagawa dahil na magagalit kayo o yung papaluin o papalusahan. Ang napaka-importante po pala dito, mga kaibigan, sanayin natin yung puso mismo, no? I-train po natin yung puso para kung saan man sila naroroon ay maayos pa rin ang kanila pong ugali, no? Pero minsan nakikita po natin, no, kung kailan nandyan yung mga magulang, eh nako, gulong-gulo, nakagulo-gulo-gulo na yung mga anak, no? Pero pag mag-isa lang naman yung anak, ay maganda naman ang ugali, maganda naman ang kilos. Oh, minsan lumalakas ang loob kasi nandun yung mga magulang. Mga magulang na hindi na naman ang disiplina dahil alam nila na, iniisip nila na papabayaan lang sila ng kanilang pong mga magulang. Ang sabi ni Ellen White sa Adventist Home, do not simply check wrongdoing. Educate your child with love and patience, no? Huwag lang daw po nating suriin ang maling gawain, no? O ayusin yung maling gawain. Turuan natin yung mga anak ng pagmamahal at marunong magpasensya. Okay? So yan po, yung letter O, no, sa ating pong acronym na love, offer instruction, not just correction. Okay? Yung sunod naman po ay letter V, validate the worth of your child, no? Validate the worth of your child. Patunayan po natin ang kahalagahan ng ating pong mga anak. Minsan po kasi parang pinapabayaan lang natin, no? Pagtibayin po natin sa ating pong mga disiplina yung halaga ng bata. Sabihin natin, sapat na paniniwala natin sa kanila na dapat natin pong gabayan sila, no? Yung parusa ay maaring magpababa ng mga ano nila, worth nila sa sarili po nila, no? Minsan mapapahiya sila, minsan mafe-feel nila na sila po ay minamaliit. Pero po ang disiplina, ito po ay nagpapataas na sila po ay nawawasto, no? At gusto po nila na sila po ay nati-check, nadidisiplina. Kaya napaka-importante, no, na sila po ay i-validate po natin yung worth, no, ng ating pong mga anak. Sabi po sa Isaiah 43:4, since you are precious and honored in my sight and because I love you. Kailangan po natin sabihin palagi sa ating pong mga anak na mahal natin po sila. Kaya natin gusto na sila ay maituwid, no, ay at maturuan dahil mahal natin sila. Ayaw natin sila na mapariwara. Nasasabi po ba ninyo yan sa inyong mga anak, no? Ah, nayayakap niyo po ba sila pagkatapos niyo sila na paluin? Alam niyo po, napaka-importante na alam din ng ating pumanak bakit natin sila dinidisiplina, no? Hindi dinidisiplina dahil sila po ay walang kwenta, no? Dinidisiplina sila dahil sila ay mahalaga sa atin. Sabi po sa Colossians 3:21, "Fathers, provoke not your children to anger lest they be discouraged." No? Huwag po natin ipumungkahi sila na maggalit, no? At sila po ay mahihirapan at mawawalan ng kalooban. Alam niyo po, kapag tayo po ay nagdidisiplina at base lang sa mood natin, ay nararamdaman ng ating pong mga anak na wala silang kwenta, no? Pero kapag tayo po ay nagdidisiplina na napag-usapan, alam niyo, ito po ay napaka-importante, no, mga kaibigan, na bago kayo magdisiplina, siguraduhin po natin na naintindihan ng ating pong mga anak bakit sila dinidisiplina, no? Kailangan meron tayong set of rules. For example, kayo po ay pupunta sa mall, no? Una, bago kayo pumunta sa mall, kausapin muna natin yung mga anak mo natin. O anak, pupunta tayo sa mall. Walang magtatantrum, ha? No? Walang lulupasay at magsisisigaw. Yan, dahil pupunta tayo sa mall. Wala rin nakukuha, nag-grocery tayo ng hindi naman kailangan. Ngayon ay, ano ang gagawin natin? Pupunta tayo sa mall, tatahimik. Now, ganito. Kapag ka ikaw ay nanggulo, ikaw ay naglupasay, ikaw nagsisigaw, anong gagawin natin? Oh, may parusa. Kailangan malinaw sa ating pong mga anak na didisiplinahin sila. Malinaw na sila ay may parusa kapag umuwi at sila po ay nanggulo. Okay? So, hindi naman hahatawin nyo doon mismo yung anak ninyo sa mall, no? Hindi po yon, kasi pag hinataw nyo yung anak ninyo sa mall, ay napapahiya yung anak ninyo. Okay? So, uuwi. Pag-uwi doon, ipapaalala ninyo yung ginawa niyang mali at yung disiplinang dapat gawin. So, doon nyo paluin sa bahay, no? Hindi doon sa mall papaluin, sa bahay. At kausapin nyo, anak, di ba, may usapan tayo, no? Na kapag ikaw ay nanggulo, ikaw ay naglupasay, ikaw ay sumigaw, ikaw ay nagwawala doon, ay papurusahan. Okay? So, doon ay kailangan nyo siyang parusahan. Yan, paluin, no? Doon sa bahay. Napaka-importante po niyan na kailangan ito ay alam ng ating pong mga anak at kailangan ay malinaw sa kanila na kung ano yung hindi dapat nilang gawin at ano yung dapat nilang gawin. At malinaw din kung ano yung parusa na matatanggap nila kapag sila ay gumawa ng hindi tama. Okay? Sabi ni Ellen White sa Child Guidance, "In all our work of training the children, let them feel they are loved." No? Di ba po, pinarusahan nyo sila dahil usapan na merong parusa. Hindi yung pinarusahan sila dahil naggalit lang kayo. No? Hindi po yon. Kailangan ang mga magulang marunong din magpigil. No? Magpigil sa mga sarili po nila. Hindi po dapat doon nangungurot, naghahataw, nanghahampas. Doon sa public, hindi po. Dapat sa bahay, ginagawa yung parusa. Okay? So, yan po yung sinabi ni Ellen White. At yung huli po, no? Huli sa ating pong acronym na love, emulate God's character. No? Tularan po natin yung katangian ng ating Panginoon. Ang disiplina po ng Diyos ay palaging tumutubos. Ito po yung pag dumisiplina siya, ay nandun rin naman yung pagtupos. Ito po ay nagpapanumbalik, no? At nagpapagaling ng ugnayan at umaakay sa atin, pabalik sa ating Panginoon. Bilang magulang po, dapat nating maging huwaran ang ating Panginoon. Ito po ay dapat maging balanse ang katarungan at ang awa, no? Kailangan rin ay maging matatag, no? At tayo po naman ay magkaroon naman ng biyaya. Pag sinabi po natin, kailangan po nating gawin. At meron din namang mga biyaya. hindi natin sasabihin na lahat ay tatanggalin na natin, kundi merong biyaya. O sabihin natin, nung usapan lima yung palo, maaari sigurong bawasan natin, gawin natin tatlo yung palo. Meron pa ring palo. Okay? Sa Hebrews 12:6, ito pong sabi, the Lord disciplines the one He loves. No? Dinidisiplina po ng ating Panginoon ang kanyang iniibig. Ganun din naman tayo. Ang ating pong mga anak, mahal po natin yan. Kailangan natin rin silang disiplinahin. Sabi sa Psalms 103:13 and 14, as a father has compassion, so the Lord has compassion, for He knows how we are formed. No? Kailangan din naman may habag. No? Kung ang ating Panginoon may habag sa atin, tayo rin naman ay magkaroon ng habag. Sabi po ni Max Lucado, God's discipline is for our good, not our grief. No? Ang disiplina ng Diyos ay para sa ikabubuti po natin, hindi para sa ikalulungkot natin. Sabi ni Ellen White sa Adventist Home, Parents in the discipline of your children represent the character of God. O mga magulang, sa pagdidisiplina sa ating pong mga anak daw po, no? Kailangan ay kumakatawan ito sa katangian ng ating Panginoon. So yan po, kailangan tinatanong natin kung ano ang the difference between discipline and punishment. Tandaan po natin yung word na love. Okay? Yung L, lead with purpose, not anger. No? O, offer instruction, not just correction. V, validate the child's worth and emulate God's character. Ito po mga magulang, no? Tayo po ang tagapag-alaga ng ating po mga anak. Huwag po na magpasya lang tayo sa parusa, no? Para maging tahimik ang ating pong buhay. Hindi po ito basta lang parusahan. Piliin po natin na disiplinahin, no? At sila po ay maging mabubuting alagad, hindi lang ng tahanan natin, kundi ng ating Panginoon. Kailangan natin silang ipanalangin, no? At patuloy na hangarin ang katarungan. Hilingin po natin sa ating Panginoon na tulungan po tayo, na tayo po ay mamuno ng katulad niya. Naging mabait, malakas, at patuloy na nagmamahal sa ating pong mga anak. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy na biyaya na inyong binibigay sa amin. Maraming salamat na kami ay inyong binayayaan ng mga anak na ibinigay niyo po sa amin. O Panginoon, nawa sa unang pagkakataon ay amin pong ipakilala sila sa inyo. At patuloy nawa po, Panginoon, na disiplinahin namin sila na mayroon pong pagmamahal at mga pag-ibig na kagaya ninyong pag-ibig sa bawat isa amin. Patawarin po kami sa amin po mga nagkakasalanan. Samahan kami sa buong maghapon ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo bukas muli sa ating pong programa. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyong maranasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap!
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madi-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pagpamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Good morning and happy Monday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapaalala, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po ang Lunes ninyo, mga kaibigan? Kamusta po ang gising ninyo? Nawa kayo po ay nagising na handang tanggapin ang mga biyaya ng ating Panginoon. Noong Diyos. Sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayo makikinig ng mga awit na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. Pero bago po tayo dumako sa pakikinig ng mga makalangit na awit, ano? Nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ang ating devotional thought, mga kaibigan, sa umagang ito ay manggagaling po sa 1 Corinthians 10:13. Alam niyo po, minsan, mga kaibigan, akala natin na tayo lang ang nahihirapang lumaban sa tukso at sa mga bagay na alam po nating hindi naman tama, ano? Pero ang totoo, lahat po tayo ay may mga pinagdaraanan na laban na hindi po nakikita ng ibang tao. Ang maganda, hindi po tayo kailanman pinabayaan o papabayaan ng ating Panginoong Diyos sa mga sandaling iyon. Kung meron po kayo mga Biblia, mga kaibigan, dumako po tayo sa 1 Corinthians 10:13. Ang sabi po doon, hindi kayo tinukso ng higit sa kaya ninyong tiisin at bibigyan niya kayo ng paraan upang ito ay mapagtagumpayan. Napakaganda po nung pangako na yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, may lakas at may tulong po tayong nanggagaling sa Diyos para po makapanindigan po tayo, ano? It's really our human nature, mga kaibigan. Minsan tayo po ay bumabagsak, tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nahuhulog sa mga temptations ng kaaway. Pero hindi po ibig sabihin nun, tapos na po ang ating kwento, tapos na po ang lahat. Ano po, ang mahalaga ay patuloy po tayong bumabangon, patuloy po tayong lumalapit sa ating Panginoong Diyos at patuloy nating nire-recognize, ano, na kailangan po natin ang kanyang presensya sa araw-araw. Kaya kung kayo po ay may mga kinakaharap na mga problema, ano, mga temptations na antagal nyo na pong gustong i-overcome pero nahihirapan po kayo, huwag nyo pong isipin na kayo'y mag-isa, mga kaibigan. Meron po tayong Panginoong Diyos na handang magpalakas, handang umalalay at gumaway sa atin sa bawat hakbang. At sa oras na ito, mga kaibigan, if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, let's listen to the song, The Longer I Serve Him.

That's the song The Longer I Serve Him. Our first song request sa umagang ito, mga kaibigan, ay galing po kay Sister Stephanie Grace Tapio. She requested such a beautiful song entitled Everywhere I Go. Alam niyo po, napakagaan sa puso na alam po natin na saan man tayo magpunta, mga kaibigan, kasama natin ang Diyos. Sa bawat hakbang, sa bawat trabaho, biyahe, o yung mga laban natin sa buhay, mga kaibigan, hindi niya po tayo kailanman iiwan. Sabi nga sa Joshua 1:9, huwag kang matakot sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos, saan ka man pumaroon. Pakinggan po natin ang awiting, Everywhere I Go.

ating pong napakinggan ang awiting Everywhere I Go. At ito po ay inawit ng Hope Channel Singers. Bago po natin marinig ang sunod na song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga viewers kung kayo man po ay nakasubaybay sa ating social media pages o di po kaya sa radyo. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga ng Lunes. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, nawa ay maging pagpapala po ang mga awit na ating maririnig. Kasama po natin sa umagang ito si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Omega David at si Sofia Tabuyo. Andito rin si Sister Stephanie Grace Tapio at si Sister Lucy Quiabang. Present na present din si Sister Maisel Dumo Gatlabayan at si Sister Jean B. Juanites. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Kung kayo po ay may mga song request, once again, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Our next song request, mga kaibigan, ay ipinadala po sa atin ni Sister Lucy Quiabang. She requested the song entitled Redemption Draweth Nigh. Habang nakikita po natin yung mga pangyayari, hindi lang sa ating bansa, mga kaibigan, kundi sa buong mundo, ano po, pinapaalalahanan po tayo na mas lalong lumalapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Biblia sa Luke 21:28, magalak kayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat nalalapit na ang inyong kadubusan. Narito po ang awiting Redemption Draweth Nigh.

That's the song Redemption, Droweth Nye. At ito po ay inawit ng grupong Intro Voices. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, na meron po tayong pag-asang pinangahawakan na balang araw, ano, darating po muli ang ating Panginoong Jesus. Our next song naman ay song request ni Sister Jean B. Juanites. She requested the song entitled Because He Lives. Alam niyo po, sa dami ng uncertainty sa buhay, mga kaibigan, minsan nakakatakot na pong harapin ng bukas, di po ba? Pero bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, meron po tayong pag-aasa dahil buhay na buhay ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Narito po ang awiting, Because He Lives.

Ating pong napakinggan ang awiting Because He Lives. At ito po ay inawit ni Sister Jillian and ni Brother Joseph. Our next song request naman is entitled Does Jesus Care? Ito po ay song request ni Sister Emma Seguin from Project 4 SDA Church. Ito po ay kanyang dinededicate sa kanyang kapatid na may dementia. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po talagang naiisip natin. Halimbawa, yung kapatid po ni Sister Emma na may dementia, naiisip natin na nakikita pa ba ng Diyos ano yung ating mga pinaghihirapan sa buhay, mga pagod na ating dinadala. Pero ang totoo, wala pong luha at walang pinagdadaanan o mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan na hindi alam ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalasihan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pakinggan po natin ang awiting, Does Jesus Care?

Ating pong napakinggan ang awiting Does Jesus Care? Our next song request naman ay song request ni Sister Elaine Fajardo. Happy, happy Monday sa inyo, Sister Elaine, and we are happy to have you here with us this morning. She requested a song entitled Goodness of God. Mga kaibigan, kapag binalikan po natin ang buhay natin, ano, makikita po talaga natin na kahit marami tayong mga pagsubok na dinaanan, kahit ang dami pong mga hindi inaasahang mga pangyayari sa buhay, hindi po talaga nagkulang ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tahimik man po minsan, mga kaibigan, pero siya po ay laging nandoroon. Sabi nga sa Psalms 23:6, tunay na ang kabutihan at pag-ibig mo ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Narito po ang awiting Goodness of God.

That's the song Goodness of God at ito po ay inawit ng grupong The Builders. Our next song request is still in line, ano? Ito po ay magpapaalala muli sa atin ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay pinamagatang kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Ito po ay song request ni Sister Maisel Gatlabayan. Minsan sa dami po ng ating mga iniisip sa pang-araw-araw, mga kaibigan, nakakalimutan na talaga natin balikan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Pero kapag huminto po tayo ng sandali, mga kaibigan, at magmuni-muni, ano po, may kita po natin na hindi po siya kailanman nagkulang. Sabi nga sa Psalms 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kaniyang pag-ibig ay walang hanggan. Narito po ang awiting kay Buti-Buti Mo, Panginoon.

That's the song kay Buti-Buti Mo, Panginoon. At ito po ay inawit ng pamilyang Asidores. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-bless, na-uplift ng mga awit na ating napakinggan at mga mensahe mula sa Biblia. Kung kayo man po ay may mga problema pinagdaraanan sa umagang ito, mga kaibigan, nais po namin ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama niyo po ang ating Panginoong Diyos, at hindi po kayo kailanman nag-iisa. At bilang pangwakas, mga kaibigan, maririnig po natin ang napakagandang awiting pinamagatang Each One, Reach One. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po tayo tinawag para tumanggap ng kanyang pag-ibig, kundi para ibahagi rin po ito sa iba. Minsan sa simpleng kabutihan, simpleng pagkaway, pag-greet, mga kaibigan, pwede pala po tayo maging daan para meron pong taong mas mapalapit sa ating Panginoon.

0: Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat mga kaibigan and welcome po sa inyong programa Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po sa bumubuo ng programang ito ay walang sawang nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, saan man po kayo naabot itong ating broadcast, no? Sa AWR 89.1 FM, sa mga naka-tune in po ngayon at naglalakbay, ingat po kayo. At sa mga nasa tahanan, pwede pong palakas-lakasan ng konti ang inyo po mga radyo upang marami po ang makapakinig. At syempre po, pwede kayong mag-share din po nito. Kung kayo ay nasa social media, mag-like, mag-share, mag-comment. At sa Hope Channel po, tayo ay live na live at kayo po ay pwede rin makipag-ugnayan sa amin. At kung kayo po ay nasa inyong mga opisina, salamat po sa inyong pagtutok. Alam ko marami rin pong habang nagtatrabaho ay pwede namang isabay ang panonood at pakikinig sa ating pong broadcast ngayon. Sa ating pong pagsisimula, tayo po ay manalangin muna. O Panginoon naming Diyos, kayo na aming dakilang manggagamot at dakilang tagapagturo. Salamat po sa aming panahon na kami magkakasama-sama muli upang tunghayan kung paano po kayo patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. At lalo tigit sa aming matutunghayang mga istorya ay kayo po ay tunay na pumapatnubay at gumagabay sa amin. Salamat po sa programang ito na patuloy ninyong ginagamit at nawa lahat po ng aming naaabot sa radyo, sa telebisyon, sa social media ay kami po ay maging pagpapala at inspirasyon sa kanila. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, ang atin pong matutunghayan sa oras na ito ay Another Stories of Transformation, number 83 na, no? Pang 83 na po ito na segment at ang atin pong title ngayong oras na to ay From Learning to Living, My LIM Journey or My Lifestyle is Medicine Journey po ng ating mga panauhin. Pero bago po 'yon ay panoorin po muna natin itong isa sa ating mga letra sa ating lifestyle acronym. Tuloy, nag-iisa siyang letter I, no? Ang interaction. Interaction is medicine.
1: I. Interaction is medicine. The friendly immune booster. What is life without interacting? No man is an island. Each individual is interconnected with one another. Interaction improves mental health, boosts the immune system, promotes physical health, strengthens family ties and social relationship, reduces mortality risk. Two are better than one. Because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Ecclesiastes 4, verses 9 to 10. Understand more, argue less.

0: At yan nga po ang ating nag-iisang letrang I sa ating lifestyle acronym. Ang interaction is medicine. At mga kaibigan, tayo po ay dadako na sa atin pong inihandang talakayan sa oras na ito kasama po ng ating mga butihing mga bisita na naging bahagi po ng ating Lifestyle is Medicine Interaction Intervention Program, no, na batch number 20, at sila po ay makakasama natin sa ating gagawing usapan na may pamagat po from learning to living my LIM journey. At wine-welcome po natin sa ating programa. Unang-una po, ladies first, no? Ladies first muna tayo. At gusto po nating bigyan siya ng pagkakataon para bumati at magpakilala ng kaunti po tungkol sa kanyang sarili. Atin pong wine-welcome po sa ating programa si Ma'am Esther Magas. Welcome po, Ma'am Esther, sa ating programa, Life, Voice of Health.
1: Hello po. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Sister Esther Magas. Ako po ay asawa ni Pastor Magas po sa na naka-assign po sa Florida Blanca, Pampanga.
0: At kayo daw po ay isang teacher, sabi ni Ma'am Sai?
1: Opo.
0: Tama po ba?
1: Senior high school teacher po.
0: Opo, isa pong educator. At syempre po, inihintay din natin ang maya-maya po siguro ay makakapasok po sa ating programa si Pastor Raul Drequito ng CLPM din po siya, no? CLPM din po ba siya? Sa Central Luzon Provinces Mission. Okay. So, yan po ang ating dalawang bisita. Mamaya ay hahabol na lang po si Pastor Raul. So, ngayon po ay una nating kakapanayamin si Ma'am Esther muna. At salamat po unang-una sa lahat. Salamat po sa inyong panahon. Alam ko po kayo ay busy, pero kayo po ay kasama namin ngayon. At sa mga nakanunood po ay mag-like, mag-share, mag-comment. Ito pong ating ginagawa ay ginagawang programa ay nandyan na po yan patuloy sa ating Hope Course, sa Hope Channel at sa ating Adventist Medical Center Manila Facebook page. Nandyan na po yan forever. Yan. So ngayon po ay punta po tayo kay Ma'am Esther. Ang una po nating katanungan ay paano po nag-start yung inyong journey? Paano nyo po nasumpungan itong ating flagship program na ito na Lifestyle is Medicine Intervention Program dito po sa ating ospital, Adventist Medical Center, Manila?
1: Ang una po ay in-invite po ako ng aking mahal na asawa, si Pastor Seth. Ano po? Sabi po niya ay tungkol daw po ito sa mga health seminar, sabi po niya. So, since I'm getting older, at saka it's about health, so nag-agree po ako in spite of my busy schedule. At saka kahit po mayroong internet problem, sabi ko, sige, okay, okay yan. And sabi ko nga po, nakapag-attend na po ako ng napakaraming seminars regarding mga school matters po, mga kung paano mag-handle ng mga students. Siguro ito na po yung time ko para magkaroon naman po ng seminar para po sa aking sarili. So, sabi ko ay ito yung oras ko para sa sarili, no, na pwede pong mag-benefit dito. So, una po iniisip ko na plain seminar lang, uupo lang ako, makikinig hanggang sa matapos. So, na-amaze po ako dahil ito pong course na ito ay hindi lang po pala listening. Meron po palang mga personal engagement ng bawat isang participant. So, natutuwa po ako. So, yun po. Dahil po na-invite ako, naging curious din po ako. So, sumali po ako.
0: Sumali rin po ba si Pastor?
1: Ah, wala po, busy po. Meron po siyang Bible study.
0: Opo. So, salamat po, Ma'am Esther. Talagang nakakatuwa pong marinig yon na hindi lang pala siya basta makikinig, ano? Hindi lang siya ordinaryong seminar at kayo po ay sumali. Nandiyan na ba si Ma'am Sai? Papasok daw siya sa ating ano? So habang wala din siya, wala pa siya ay magpapatuloy po tayo, no? So kayo po ay nagsimula na, no, Ma'am Esther, and then ito ay alas 6 ng gabi hanggang lumalampas pa ng alas 9, every Tuesdays and Thursdays for 6 weeks. So ano po ang pinakang nagustuhan ninyo sa bahagi nitong ating programang ito, nitong ating seminar na ito, na nagkaroon, nagbigay sa inyo ng napakalaking impact bilang isang participant po?
1: Ay lahat naman po may ano may impact ano po mula sa ating pong mga resource speakers. Maganda po yung kanilang mga binabahagi ano po. Marami pong mga healthy tips na i-share sa akin sa amin ano po. So I was so inspired and this made me realize na hindi na pala ako concerned sa aking sariling health. And yun pong lahat ng mga messages at saka mga tips po nila ay naging eye-opener po sa akin. Ano po? So, na-realize ko na ang dami-dami ko na palang nalilimutan para sa aking sariling health. Ano po? So, ang ikalawa pong part po ng program na may impact po sa akin ay yung pong pag-video making. Let's say, yung pong pagbablog, ano po. So, na-enjoy ko po yun ng personal because hindi nga lang po ako nakikinig. But meron pong mga hands-on activity na pwede ko pong i-share sa Facebook. Ano po, tulad po nung pag-bablog po namin. So, actually po, sa totoo lang, lahat naman po may impact. Ano po, napakaganda po nung sinishare. Kasi, kumbaga po, sabi ko nga, marami po akong seminar na naatenan, pero pagdating sa health, ay sabihin na natin bago ako doon. Ano po, parang hindi ako gaanong familiar. So, throughout the program, ay talaga pong malaki po yung input sa akin.
0: Wow, bago po yun, no? Yung pagbablog. Nasaan ba si Ma'am Sai? Ma'am Sai, nandiyan ka na ba? Ma'am Saira? Ma'am Saira? Ayan, si Ma'am Saira. So, salamat po at bumati ka muna, Ma'am Saira. Welcome again sa ating program. Aking co-host, sige.
2: Hello po, mga ka-VOA! Happy morning po sa lahat! Ako po ay nagagalak. Ma'am Esther, no, narinig ko po yung sa inyong message kanina. Talagang nag-enjoy po kayo. Sir Will, nag-enjoy po talaga sa vlogging ang mag-asawang ito. Napakaganda po ng kanilang na-produce na videos.
0: So, may bago pala, no? Gagawa sila ng vlog. So, ilan ba ito naging participant ng ating Batch 20? Kasi last time, nagsimula na tayo sa isang dalawang participant. So, ngayon, another. So, ilan sila dito sa ating latest Batch 20 na ito?
2: Ang atin pong batch 20, by God's grace, ang total is 21 participants po ang naging total ng ating batch, Sir Will.
0: Marami pala, Magic 21. So, sa atin pong katatapos lamang sila, no? Mga fresh graduates. At mamaya pag-uusapan natin yung ilang mga detail pa. At nakikita ko yung background ni Ma'am Esther. Ano ba yan? Team, ano yan? Tangerine ba yan? Tangerine.
2: Yes po.
0: Pwede po
2: Team
0: bang sabihin ito?
2: Overdid.
0: Maganda na yung background na yan, Ma'am Esther.
1: Yan po ay Overdid. Yung pong team po namin sa yung pong late, sa bus 20. Kasi kami po ay hinati sa tatlo. Ano, Ma'am Zaira? Tatlo.
0: Yeah.
1: Tapos ay, so ito po yung team namin. Hindi ko pa po inaalis ito.
0: Wow, mukhang exciting yung inyong team na yan, ano? So mamaya po, you can say something about your team. So salamat po doon sa inyong sinabing nagkaroon ng impact lahat, no? Lahat ng bahagi ng ating programa ay matindi ang naging impact, siguro pati yung mga monitoring, no? Na lahat ay, sabi nga ni Ma'am Esther, ay marami pala siyang na hindi na masyadong nabibigyan ng pansin, no? Pero ngayon nabibigyan ng pansin na, napaalalahanan dahil imagine meron tayong monitoring, may workbook tayo na kailangan nating i-check araw-araw, ilan na ba ang ganito, ilan na bang nagawa kong ganyan, at yun po yung marahil talagang magkaka-impact talaga pag kayo po ay sumali. So ngayon po ay dumako tayo sa ating susunod na katanungan, Ma'am Esther, no? Ang ating susunod na katanungan ay ano po yung inyong mga major challenges? Yan. So may mga nabanggit na ho kayo ng kaunti kanina, pero you can elaborate po ano pa yung mga naging challenges nyo habang kayo po ay nag-undergo as a participant and even now na kayo po ay tapos na dito sa ating programa.
1: Bilang working parent po, ano po, at saka sobrang busy na person, I admit that I am no longer having time to do some exercise or being under the sunlight. Siyempre po, maaga pa lang, nasa bahay na, pagdating sa school, wala nang time, ano po. So, hindi na rin po ako makapag-prepare ng mga healthy food. At saka talagang wala nang time sa sarili, puro po trabaho. Ang usual pong ginagawa, syempre, mga more on paperworks, pagtuturo, ano po. Tapos syempre, secretarial works as a pastor's wife, maraming pinapagawa. Bilang asawa ng pastor ay syempre, ako po ang secretary, ano po. So, napaka-busy. Dagdagan pa ng maraming trabaho sa bahay. So, isa pa lang po 'yan na challenge, ano, na hindi ko talaga sabi na time, wala talagang time para sa sariling health. Ano po? Beside po that, ay yung pong food na available, no? Kasi po, syempre karaniwan pong makikita namin dito, mga meat, fish, dried fish, ayan, mga processed foods, mga sweets. So, yun po halos yung mga pagkain na kain sa table, yung binibigay ng kapitbahay, kahit po sa potluck. Ano po? Tapos po, syempre mahal din yung ano, napakamahal ng fruits. Ayan. So, ang pinaka-challenge po dito talaga ay hindi ko magawa. Kahit sabihin po natin na nakinig po ako ng ilang sessions, pero ito po yung challenge, yung application. Ano po? Madali na lang po yung sa sleeping. Madali po yan. Pero pagdating sa pagkain, yun po yung napakalaking challenge po. Na hindi ko po magawa na talagang pure na sabihin na natin vegetarian, fruits, ganyan. So, yun po yung napakalaking challenge para sa akin.
0: Maraming nakaka-relate dyan, no? Working mother, and then asawa pa ng pastor, talagang teacher pa. So, talagang marami po talagang ginajuggle, no? And yung sinabi po ninyo na pagkain, no? Dahil yung tulog, nandyan lang yan. Kaya natin kontrolin yan, eh. Yung tulog, yung tubig, at saka yung sleep, no? Pero yung pagkain, no? Ako po, nakaka-relate dyan kasi yung meal planning, no? Ano bang iluluto natin? Ano bang iahanda? Ano bang papamalengkehin? Eh, minsan, ang tagal-tagal i-prepare yung isang putahe. Tapos, in 5 minutes, ay ubos agad, no? Talagang it consume our time. Talagang, sabi nga, yung time talaga ay napakahalaga na at napakalaking challenge po At marami pong nakikinig at nanonood ngayon ay nakaka-relate kay Ma'am Esther, mga working moms. So, Ma'am Sai, ito bang ating mga participants, anong mga profile nila nitong ating batch 20 na ito?
2: Yes, ang atin pong mga participants for this batch 20 ay mga pastors, teachers. Meron din po tayong mga taga Bangko Sentral ng Pilipinas. No? So, very diverse po ito pong ating batch 20. At ito pong kanilang ati pong participants ay meron pong galing si LPM. And then most of them are, yun nga po, mga pastors. Tapos hindi lang po pastors, mga workers natin doon. Like may mga accountant din po. Ganyan. So yun po, Sir Will, ang profile ng ating batch 20.
0: Talagang iba-iba, no? Iba-iba ang pinapadala sa atin ng Diyos na maging bahagi nitong ating programa at talagang hindi na mabilang kung ilan ng ating mga naging participants, mga kaibigan. So, balik tayo kay Ma'am Esther. Ano po? So, yun po yung inyong mga challenges na nailahad na po ninyo. And ngayon po, dumako tayo sa mga positive changes naman. Ayan. So, ano na yung mga, despite of those challenges, no? Ay, siyempre, kakalooban naman tayo sa ating mga nalalaman at na i-apply ay nagkakaroon tayo ng mga changes. Ano po? Ano pong inyong mga pwedeng ibahagi sa amin na noon ay ganito, ngayon ay ganito na? Yan. Sige po, Ma'am Esther.
1: Katapos ko pong mag-join ng program, ay nag-isip po ako ng unti-unti po yung mga remedies kung paano ko i-apply yung natutunan ko po dito sa Lifestyle is Medicine. Siyempre po, nag-start po ako sa pinakamadali. Yung pong pagtulog ng maaga. Ano po, dati po kasi talaga ay gabing-gabi na ako matulog sa dami po ng trabaho. Ay ang hindi ko po ba iniisip na pwedeng masira yung katawan ko. Ano po? So, dati, talagang gabi na ako matulog. Ngayon po ay, natutulog na po ako ng maaga. Ano po? Sineset aside ko po yung aking gadget, syempre. Kasi isang istorbo yun sa pagtulog. Ano po? And syempre, natutulog po ako ng maaga para pagising ko po sa umaga, napakagaan ng pakiramdam. Ano po? Satisfied ako sa buong gabi. Katulad po kasi ng dati na pag ako'y natulog ng gabing-gabi na pag at nagising po ako ng sa umaga, parang feeling ko po ay ano, yung groggy. Ano po, yung parang parang napakabigat sa pakiramdam, no, na nahihilo. Ano po? So ngayon, dahil po na natutunan ko ito ay pinag-aralan ko po na talagang matulog na po ng maaga. So, kung ikukumpara ko po dati, no, maayos na po yung pakiramdam ko. Kasi nakakatulog na po ako ng, actually nakakatulog na po ako hanggang 9 hours. Iniisip ko nga, pag pala nakatulog ako ng 7:30, ano, aabot ako ng 9 hours na tulog. So, napakasarap po sa pakiramdam na magaan, ano po, magaan ang pakiramdam. When it comes to food po, syempre, I'm still praying for yung sa healthy food na maiprepare ko po yung healthy food para sa aking sarili at saka sa aking pamilya. So, iniwasan ko na rin po yung, ano, yung processed food. Yan, kasi po talagang natutunan ko po doon sa ating sa program po na ito na ang processed food po talaga ay merong hindi magandang impact po sa ating katawan. So, as of now, so yun po yung magandang tulog, yung pag-iwas sa mga hindi magagandang pagkain na nakakasama sa ating kalusugan. Isa pa po ay para pong maganda yung pakiramdam ko. Parang ang lakas-lakas ko na in spite of my age. Sa totoo po ako po ay 47, pa 47 na po. Pero sabi ko nga ay parang feeling parang bumato ako. So yun po.
0: Wow, mapapasana all ka na lang, ano? Sa tulog, ano? Totoo po
1: Opo.
0: Yan, ano? Wala tayong mabibiling kapsula para sa tulog na madadagdagan yung ating tulog. Pero with our intentional will and choice, no? Sabi nga ni Ma'am Esther, yung ganyang gadget, nakaka-istorbo talaga yan. Ayan. So, bihira po natin yan marinig, no? Na realize natin part of our changes realization ay yung gadget po at makaka 9 hours sleep talagang mapapasana all ka na lang ano mapapasana all at yung pagkain po talaga yan processed food hindi po yan nakakaligtaang i-discuss yan hindi ni-discuss po kasi yan pinapaliwanag na mabuti di ba Ma'am Syra ano ba ang mga naging triumph and achievement ni Ma'am Esther? Ano ba ito? Award di ba ito ng mga best? Ano ba maging award ni Ma'am Esther?
2: Ayan, okay. Sige po. So, with regards po sa scorecards, no, kanila pong sinasubmit ito for the monitoring. And then, kami po ay masaya dahil ginagawa po nila ito mag-asawa kasama po ni Pastor Seth. And si Ma'am Esther po ay nakaalalay din sa kanya. So, despite na walang awards, no, at least talagang nilalagay po nila kung ano po ang kanilang mga na-achieve within the day dun sa lifestyle goal na kanila pong ginagawa. And si Pastor Seth po, ang kanyang butihing may asawa, no, na nasa field ngayon at very busy despite of being busy sa kanyang pagiging pastor, ay alam niyo po ba na siya din ang overall lifestyle awardee natin. So lagi niya rin pong sinasabi na kapag mayroong kaming session every night, after session, mayroong group discussion, no? Ito pong mag-asawa ay talagang nakakapag-share ng kanilang mga changes na sa kanilang body. And then, nagkakaroon din silang ng reflection sa mga napakinggan nilang mga lektura every night that we had our group discussion after the lecture. So yun, Sir Will, siguro ang masasabi kong highlight nitong mag-asawa pong ito, especially si Ma'am Esther, no, bilang nanay ng o ilaw ng tahanan ng kanilang pamilya.
0: Yeah, interesting kasi mag-asawa, the journey is mag-asawa po, ano? At kanina na banggit ni din ni Ma'am Esther yung tungkol sa magaan ang pakiramdam, no? Bata, ano, malakas, no, nakakabata. Wala po, hindi po na nabibili yan, ano? Kailangan talaga yung experience mo, yung natutunan mo, i-apply mo para makamit mo yon, no? At sabi ko nga kanina, mapapa sana all ka na lang, no, sa kanyang naging experience personally. At siguro Ma'am Sai, kung may time tayo mamaya, kung mahahanap mo yung vlog nilang mag-asawa, pwede ba nating mai-share mamaya, no? Kung makikita mo yung kanilang video diyan, I think kung may file ka diyan o during the graduation, no? So, bago po tayo mag-break, mga kaibigan, ay meron tayong bonus question kay Ma'am Esther, no? Ma'am Esther, ito po wala sa pinadala naming mga katanungan sa inyo, pero madali lang namang sagutin. Ito po bang inyong pagsali, no? Kasama pa pala si Pastor Seth, no? Ay sulit po ba? Worth it po ba? Kasi may ano eh, meron kayong sabihin natin, meron pa rin kayong out of the pocket or meron kayong investment na inilabas po sa pagsali dito sa programang ito. Eh kung inyo po bang susumahin ay ito po ba ay sulit, Ma'am Esther?
1: Yes, sulit na sulit po, mga sir and ma'am. Kasi sabi ko nga po kanina ay napapabayaan ko yung sarili ko. Pero ngayon, nagkaroon po ako ng, kumbaga, ito ay naging eye-opener ko po. No? So talagang sabi ko nga, napakalaki nung naging impact nito sa akin. Na Siguro kung hindi ako nag-join, ano po, baka ako po ngayon ay sabi natin araw-araw na umuwi na lulugo-lugo. Ano po, parang napaka feeling ko lang pasan ko yung mundo. So, anong pagkatapos ko po ng course na ito, ng program na ito, sabi ko ay ang laki ng pagbabago. Ano po, ang napakalaki ng pagbabago. At hindi lang po yon, sinasabi ko rin po sa aking mga anak. Nakikita naman po nila kapag kami ay nagjo-join dito. Nakikinig din po sila actually. Hindi lang po nakikita sa screen, pero sila ay nakikinig. So, yun po. Napakalaki po ng impact. Sulit na sulit po kasi hindi lang po kami mag-asawa. Actually po, kami pong lahat po ang pamilya.
0: Talagang napakaganda naman yang experience na yan, ano? Ay, actually, ako rin, kung maalala ko, batch number 2 po ako eh, pandemic nun. Ay, pag sinabi ng exercise, talagang lahat din kami sa bahay nag-exercise, no? At sa laptop nga rin po, ay, yun nga po, tunay na sulit na sulit dun pa lang, ano? Hindi mo na kailangan lecturean yung iyong mga anak, no? Dahil sila rin ay nakikinig na first hand nilang naririnig at wala po yung dagdag bayad. At syempre, of course, yung mga natutunan, yung sabi ni Ma'am Esther, ay napaalalahanan at eye-opener at yung pakiramdam talaga. Yung pakiramdam mo, hindi mo yun pwedeng ano eh. Hindi mo yun pwedeng overnight ay makakamit. Yung sinasabi ni Ma'am Esther na uuwi ka galing sa trabaho, na magaan ang iyong pakiramdam, no? Na nagawa mo yung tamang tubig, tamang sunlight, naka-exercise ka kahit nasa trabaho, at uuwi kang magaan, no? At malakas pa, may energy pa, at matutulog ng maaga, na wow, no? So, salamat po Ma'am Esther, at sa atin pong pagbabalik, ay patuloy po nating maririnig si Ma'am Esther sa ilang pang mga isbabahagi niya. At sa atin pong break, ay panoorin po muna natin itong ating pinag-uusapan, itong ating Lifestyle is Medicine Intervention Program sa pamamagitan po nitong ating We Can Help You video. Panoorin po natin.
3: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!

0: So yan po ang ating Lifestyle is Medicine Intervention Program, ang ating flagship program na patuloy po na po namamayagpag at patuloy po nating ino-offer, no, sa lahat, no, ng nakikinig natin at nanonood at sa lahat po ng inyong mga pwedeng anyayahan dito sa programang ito. Dahil ang Batch 21, Ma'am Sai, no? Kailan ba yung ating susunod na free introductory session or in dito po sa ating magiging batch number 21 at kailan yung schedule na ito, Ma'am Sai?
1: Yes, kami po ay excited na i-announce ito pong ating batch 21. Ano po, magsisimula po ito on October 6, next month po. And ang good news po namin sa inyong lahat, sa lahat po ng naaabot ng tinig ng Voice of Health, sa radyo man po ito, social media, or sa atin pong TV, sa ganap po na September 24, next week po yon, magkakaroon po ng free introductory session. Kung ano po ba itong programang ito? At kaya naman po, kung nais nyo po na magkaroon din ng isang experience na talagang masasabi po ninyo na worth it and once in a lifetime experience about lifestyle journey on September 24, that will be Thursday. Nasa, you can send the you can see the meeting ID and the passcode po sa aming Facebook page na amin pong sinishare yan from now and then, every now and then. So pwede po kayong mag-invite pa ng inyong family and friends, even co-workers po, to join this free introductory session. Ito po ay open for all and free during that day po. And I hope na sana maliwanagan po ang bawat isa na papasok po sa link na yon kung ano talaga ang importansya ng ating pagkakaroon ng healthy lifestyle journey. So huwag po kayong mawawala at ang bawat isa po sa atin ay inaanyayahan ko po na mag-join dito sa ating batch 21.
0: Wow, no? So yan po ang ating imbitasyon, no? Magsisimula na at September 24, meron pong libre at magkakaroon kayo ng first-hand glimpse and experience na ano ba itong ating pinag-uusapan ito at yung anong magsisimula po sa October ang ating batch 21. So, pag-ready na po yung video, no? Excited talagang, na-curious ako dito sa sinasabing vlog na ito eh. Kaya pag-ready na po, ito ay ating ipapalabas, no? Bibigyan po tayo ng signal at ipapalabas. Yan, inihanda pa raw po at talagang mapapanood natin si Pastor Seth at saka si Ma'am Esther din sa kanilang naging participation, no, na pagba-vlog na sinasabi. So ayan. So ngayon po ay dadako na tayo muli. Babalikan natin si Ma'am Esther at mukhang si Pastor Raul po ay na traffic, no. Sasalang na lang natin siya sa susunod. Balikan po natin si Ma'am Esther. Yan. So ngayon po, Ma'am Esther, ang atin pong second to the last, no, na gustong hilingin sa inyo na ibahagi ay kung kayo po ang tatanungin at bibigyan ng pagkakataon ngayon, ano, kanino nyo po nire-recommenda, no? Yan. Dahil malapit na yung ating batch 21, no? May ilang panahon na lamang. Kanino niyo po nire-recommenda itong programang ito na sila ay sumali at marahil kanino niyo i-extend ang invitation na sila ay sumali? Sige po, Ma'am Esther.
2: Tuloy po ay nare-recommend ko na po siya sa aking mga kapatid. Ano po, so yung isa ko pong kapatid ay familiar po siya dito since siya po ay dietitian sa isang hospital. So naging familiar na po sa kanya and nasabi ko na po to sa aking ibang mga kapatid. Positive naman po sila. Siguro po ay naghihintay lamang po sila ng tamang pagkakataon. Ano po? And I'm planning din po noon sa aking mga ipag and mga bayaw na syempre po, meron na rin mga nararamdaman sa katawan. And I'm planning ko rin po sa aking mga co-teachers na ma-recommend po ito kasi alam ko pong magbe-benefit po sila ng maganda dito.
0: Wow, no? Talagang may target na si Ma'am at may nagawa na, no? Na-share niya na ang tungkol po dito at we are hoping and praying, ano, that batch 21 ay marami tayong magsasabi ay dahil po kay Ma'am Esther Magas kaya kami narito. Siya po ang nag-anyaya sa amin at siyempre po yung pamilya, ayan, talaga family first. Ayan. At I know how marami talagang gustong sumali, no? Yung timing, sabi ni Ma'am Esther, alam ko rin po, maraming taga Central Luzon Provinces Mission ang talagang gustong sumali dito. Kaya lang, yung timing talaga, yan ang sabi nga ng talata sa Biblia, no? In God's perfect time, talaga mangyayari. At tingnan nyo si Ma'am Esther, halos wala nang panahon sa sarili. Pero sabi niya kanina sa kanyang simula opening statement, ito yung may me time pala. Ito yung kailangan kong panahon naman para sa aking sarili. So, ready na raw po yung video, no? Panoorin po natin. Sama-sama natin panoorin itong naging output ng mag-asawa. Panoorin po natin.
3: Good day, everyone. I'm Pastor Seth Magas.
4: And
5: I'm Esther. We're going to have an exercise under the sunlight.

0: Delicious.
1: Wow, talagang mapapawaw ka at mapapasana all, no? Na-miss ko tuloy ang klaa, no? Yung klaa, nakita niyo po kanina doon sa video, yung merong palayan, ano? At syempre, paano ka naman hindi babata doon sa kanilang naging smoothie? So, pwede po ba ninyong mag-share ng kaunti, Ma'am Esther, doon sa inyong ginawang vlog, no? Sino po ba ang nag-video noon? Magaling din yung nag-edit, ano? Pwede niyong pasalamatan. Sige po, Ma'am Esther.
2: Po namin dyan nag-video ay actually po lahat po yung aking mga anak. Sila po may idea kung anong gagawin, ano yung step, ano yung sasabihin. Siyempre po ay palibasa siguro ay nasa yung henerasyon nila ay more on gadgets. So, salamat po sa aking mga anak. Babanggitin ko po isa-isa. Si ang panganay ko po si Seth. Sunod ay si April Joy, si Jana Haro Faith, and Kate Eleanor Magas. Ayan, katulong po namin sila sa aming mga pagbibideo. Actually po, sila po ay din nakikinig during the sessions. So marami din po silang natutunan.
1: Wow, at si Pastor, pag nakita ko ay bibiruin ko, sasabihin ko, magaling ka palang magaling na wala kayong artista. Hindi lang artista, talagang natural. Natural na natural, ano, yung exercise, at yung paghihiwa, ano, may pagka-chef din pala ito si Pastor, ano, paghihiwa ng prutas, at talagang hindi nakaka-boring po na panoorin yung inyong ginawa. Magaling, maganda ang production. Kung ako po ay magiging judge, ay may premyo kayo. May premyo, no, Ma'am Sai? Nasaan na si Ma'am Sai? Ma'am Saira. So, salamat po sa pagsishare nitong inyong ginawang video. Parang nung panahon namin, Ma'am Sai, ay ano lang eh, hindi ganun dapat kaganda. Sa bagay, pandemic po nung panahon namin eh. Kaya hindi ganun kaganda. Pero ngayon, ang ganda. Parang may millennials talaga yung gumawa, no, Ma'am Esther? Yung inyong mga anak, mga millennials. Talagang may editing at saka napapabilis, no? Yung jogging, yung walking. At siyempre yung ginawa po ninyong smoothie. Wow, napawaw talaga ako. So mga kaibigan, so ngayon po ay talagang napakabilis ng ating oras. Atin na pong ibibigay kay Ma'am Esther ang nalalabing mga minuto. So ngayon po, Ma'am Esther, after everything has been said and done, no, kayo ay natuto at na-apply na ninyo. At ito po ay itong inyong journey ay nagpapatuloy, no? So ano po ang inyong masasabi, no? Nakikinig po ang lahat, no? Ito po ay nandito na forever sa Hope Channel at saka sa ating Facebook page na pwede po ninyong balik-balikan at i-share nang i-share. Ano po ang inyong pinakang mensahe sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood ngayon at sa mga nakikinig at manonood pa in the future, Ma'am Esther?
2: Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood po, na naabot po ng aking tinig, ano po, ang pagsali po sa Lifestyle is Medicine ay isa pong program na nagre-remind po sa atin na alagaan po natin ang ating kalusugan. Hindi lang po ito basta pinapahaba lang po yung ating buhay. Ito din po ay it's about living better and serving God with the strength and the life He has given us. No, I learned that simple things like enough sunshine, exercise, sleep, laughter, balance, movement, eating healthy food, at marami pa pong iba can make a meaningful difference in our well-being

po sa ating kalusugan ay parte po ng pagiging steward po natin. Ano? At ito po ay expression of gratitude sa ating Panginoon. So, sana po ay

0: sa batch 21 na yan, Ma'am Sai. So, thank you for sharing. At sa inyo po ay hilingan natin si Ma'am Sai na manalangin para sa ating pagtatapos, Ma'am Sai.
1: Sige po, tayong lahat po ay manalangin. Nakilat mong pagpala po namin Diyos na ang tahanan ay nasa langit sa mga oras ito, Panginoon. Ibinabalik po namin ng papurit pa sa salamat sa inyo sa success na amin pong batch 20. At sa pagsisimula po muli ng panibagong batch 21, ang inyo po nawang pagpatnubay ang siyang aming maranasan. Gayun din po ang mga tao nawa na kailangan ng programang ito ay kanilang marinig at mapanood ang mga istoryang ito nang sa ganun po ay sila ay mabago din at matulungan ang kanilang mga pangangatawan sapagkat alam po namin na wala po kayong nais kundi ang mapabuti kami at huwag kaming magkasakit. Patuloy pong patnubayan ng programa, gayon din ng Voice of Health at ng iba pang mga programa at salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap, alang-alang na po lahat sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai, for joining at sa inyo pong lahat na sumama sa amin sa ating programa ngayong oras na to. Ayan, si Ma'am Esther Magas, maraming salamat po sa inyong panahon and God bless you. Makikita-kita po tayo sa mga darating na panahon. At regards po kay Pastor Seth. At mga kaibigan, patuloy niyo po kaming subaybayan at samahan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa inyong programa, Voice of Health. Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription, That Lifestyle is Medicine dito po sa Hope Channel at syempre sa AWR 89.1 FM. So sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, maraming salamat. One Voice 27, isang tinig, hope starts here. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman kay Daniel pa rin. Daniel saw it all. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Propeta Daniel. Dadako tayo ngayon sa Kapitulo 9. Si Daniel ay naging isang biyag mula noong pinasok ng Babylonia noong 605 BC ang Jerusalem. At kasama si Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan na naging biyag doon, naging prisoner doon. Subalit, bagamat ganon ang kanyang kalagayan, siya ngayon ay nanungkulan sa Babylonia. At nung natapos ngayon ang paghahari sa buong daigdig ng Babylonia, sumunod ang Medo-Persia. At pagkatapos ngayon, sa kabila ng siya ay isang banyaga. Siya ay galing sa Jerusalem, isang Hudyo. Siya ay nanungkulan ngayon sa lugar ng Medo-Persia. Binabanggit sa atin sa Kapitulo 9, versikulo 1, ang ganito. Nang unang taon ni Dario, na anak ni Ahasueros, mula sa lahi ng Media na naging hari sa kaharian ng mga taga-Kaldeya. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem. Ito ay 70 taon. Kaya ngayon, ang lingkod ng Diyos na ito, kanyang ginugol ang kanyang panahon sa kanyang pananalangin sa Diyos na kanyang sinasamba, at gayon din ginugol niya ang kanyang panahon sa pagtuklas ng mga propesiya na pinagkakaloob ng ating Panginoon. At gayon din kanyang natutunan na ang pangungumpisal o yung pag-amin sa mga kasalanan, ito ay isang bagay na maaring ang Diyos ay patatawarin ang taong nagkasala. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung ating aminin, ayon sa aklat na sulat ni Apostol Juan, sa kanyang aklat sa 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, ganito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya ito yung kanyang ginawa. Nakita niya ang kalagayan ng kanyang pinanggalingan at nababalitaan niya na ito ay wasak dahilan sa kanilang mga kasalanan ng kanyang bayan. Kaya nga, nais niyang matuklasan ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga panukala. At ang sabi sa Kapitulo 9, versikulo 3 at 4, ganito ang ating mababasa. Kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-aayuno, may damit, sako at mga abo. Kaibigan, itong sinasabing may damit, sako, ito ay isang ugali ng mga tao nung unang panahon na kapag sila nagsisisi, hindi lamang yung nanggagaling sa kanilang puso ang pagsisisi, kundi pa naman sila'y nagdanamit ng sako upang ipakita na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Halimbawa, itong sinasabi sa aklat ni Propeta Jonas. Ganito ang ating mababasa. Noong si Jonas ay nagbigay ng pabalita sa lugar ng Nineveh, ang wika sa ating Biblia sa Jonas Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 8 ang wika ng Biblia. At ang mga mamayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineveh, siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Nineveh sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag uminom ng anumang ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man, huwag silang kakain ni inom man ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanilang masamang lakad at ang karanasan na nasa kanilang mga kamay. Kaya kaibigan, ito yung ugali noon ng mga tao, kaya pag pinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan, ito yung hindi lamang nanggagaling sa kanilang puso't isipan at kanila ngayong binabanggit ang kanilang pagpapahayag ng kanilang mga kasalanan, kundi pa naman nagdadamit ng sako, tanda na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang sabi, si Daniel na dumaing sa Panginoon ang wika, nag-ayuno, may damit sako at ng abo. 4. Ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos at nagpahayag ng kasalanan na sinasabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot at nag-iingat ng tipan at tapat na pag-ibig sa umiibig sa kanya at nag-iingat ng iyong mga utos. Kaya ito yung ginawa ni Daniel. Kahit nais niyang matuklasan ano ba yung programa ng Diyos, na samantalang ang kanyang iniwang lugar, ang Jerusalem, ay wasak na wasak, sirang-sira, sinunog ang templo. Mamaya ating babasahin ano ba nangyari noong ang hari ng Babylonia ay pinasok ang lugar ng Juda, particular ang Jerusalem. Kaya nga, may tatlong bahagi sa ating pag-aaral na ito. Una, Daniel gets serious about sin. Si Daniel ay kanyang nakita gaano katindi o kaseryoso ang nagawang kasalanan ng kanyang bayan. At sapagkat ngayon ang kanyang bayan ay nagkasala, sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na kanilang ninabag ang isa sa utos, ang una, at gayon din yung pangalawa ay yung pangatlong utos, ang wika ng ating Biblia. Gusto kong basahin yung sinasabi sa ating Biblia. Ayon sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 20, ating simulan sa versikulo 3, ang wika, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Ang nangyari ngayon, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto na hindi nais ng Diyos. Ang sabi pa nga kung ating pagpapatuloy, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuhin na aking pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Patuloy tayo sa versikulo 6, ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi papawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ito kung mga binasa ko na galing sa 10 utos, ito yung nilabag ng mga nanunungkulan mula sa hari at gayon din sa mga tao doon. Ano bang nangyari? Bakit ngayon ang Diyos ay nagagalit sapagkat sila ay umihiwalay sa panukala ng Diyos, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ano sabi sa atin sa panahon ng mga hari? Ating simulan kay King Solomon. Ano bang nangyari? Siya'y nag-asawa ng napakarami at dahilan sa kanyang mga asawa, ano bang nangyari? Ano sabi sa Unuhari 11:4? Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanilang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos gaya ng sa puso ni David na kanyang ama. Ano sabi? Sapagkat siya nag-asawa ng napakarami na hindi mga Israelita, ang mga napangasawa niya, ang isang napangasawa niya ay isang taga-Egypt. Ngayon ang sabi, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat ang wika sa 5, si Solomon ay sumunod kay Astarte, diyosa ng mga Sidonio, at kay Malcolm na karumaldumal ng mga Ammonita. Kaya nga, ito yung nangyari. At bago ngayon pinasok ng Babylonia ang bansang Huda, sari-sari o iba't ibang naging hari sila'y luwapastangan at kanilang sinamba ang ibang mga Diyos-Diyosan at ang iba naman ay pinapadaan pa sa apoy ang kanilang mga anak. Ang sabi nga kung ating babasahin ang aklat ng Segunda Hari, Kapitulo 24, Versikulo 9 at 10, ganito ang mababasa natin. Siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Sino ngayon ang tinutukoy ng ating Biblia? Si Jehoiakim ng Huda. Ang sabi, siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon gaya ng lahat na ginawa ng kanyang ama. Yung kanyang ama'y gumawa ng kasamaan sa harap ng ating Panginoon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at pagkatapos wala sinasabi na katwiran at ang hustisya ay hindi pinapatupad. Ang sabi pa sa Jis, ng panahong iyon ang mga lingkod ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia ay nagsiahon sa Jerusalem at ang lungsod ay kinubkob. Hindi lang basta kinubkob ngayon ang Jerusalem sapagkat ang kanilang ginagawa ay kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ibinigay sila sa kamay ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar. At pagkatapos, meron pang isang naging hari, ang wika sa Sedekias, ganun din ang ginawa. At pagkatapos ngayon, bumagsak ang wika sa versikulo 1 ng kapitulo 25 ng Segunda Hari, bumagsak ang Jerusalem. At pagkatapos ang wika sa versikulo 8, ating simulan, ay giniba ang templo. At pagkatapos sinunog, dinala ang mamamayan ng Huda sa Babylonia at kasama nga roon si Daniel. Just come to think of it, kaibigan. Ikaw na nagmamahal sa templo, ikaw ay merong pagkamamahal o pagkapatriotiko, nagmamahal sa iyong bayan, ngayon ang iniwan mong bayan ay wasak na wasak. Pati yung templo na kanlang ginagamit sa kanlang pagsamba sa tunay na Diyos, ngayon wasak na wasak. Ano pang nangyari? Yung mga kagamitan sa templo na dapat mga banal na bagay lang ang gagamitin sa mga kagamitan sa templo, inilagay ngayon sa Babylonia, at pagkatapos doon uminom ng alak bago bumagsak naman ang Babylonia. Kaya nga kaibigan, ito yung nangyari ngayon. Kaya nga ang lingkod ng ating Diyos, gayon na lamang ang kanyang kalungkutan sapagkat ang kanyang bayan ay wasak na wasak. At ang sabi sa versikulo 12 ng kapitulo 9, sa gayoy kanyang pinagtibay ang kanyang mga salita na kanyang sinalita laban sa amin at laban sa aming mga pinuno na namuno sa amin sa pamamagitan ng pagdadala sa amin ng malaking kapahamakan, sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi pa nang nagagawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Natatandaan natin nung inihanda at ang templo sa Jerusalem ay natapos. At pagkatapos sa ganda ng templo, umawit ng papuri ang bayan ng Diyos sapagkat napakaganda. 40 taon na ginawa ang templong ito, kaibigan. At ang Diyos ay pinagpala sila samantalang sila ay sumasamba at naglilingkod sa tunay na Diyos. Subalit noong inlihis sila ng kanilang mga puso sa pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, dito ngayon nagalit ang ating Panginoon. Kaya ngayon sila ay inilagay sa kamay ng taga Babylonia. Ano pang sabi ng ating Biblia? Kaya't inihanda ng Panginoon ang kapahamakan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang mga gawa na gayang ginawa, ngunit hindi namin tinupad ang kanyang tinig. Kanilang nilabag ang mga utos ng Diyos, yung kanyang tagubilin na huwag silang sasamba na mga Diyos-Diyosan ay kanilang ginawa yon. Napakabuti ng ating Diyos. Binigyan sila ng warning. Subalit ngayon, ang bayan ng Diyos talamak ang kanilang sinasabing paggawa ng kasalanan. Maging ang mga hari, kung sino ang mga hari, ang sinasabing pangunguna ng Israel din doon sa ibang bahagi na ang pinakakapital ang Samaria, unang bumagsak. Pinakahuling bumagsak ngayon ang sinasabing Huda na ang sentro nito ay ang Jerusalem. Kaya nga nagalit ang ating Diyos. At sa ganitong kalagayan na nakita ngayon ni Propeta Daniel, nagsusumamo siya sa Diyos. Hindi niya sinabing dahilan sa pagkakamali nila, kaya ngayon ang bansang Huda ay wasak na wasak. Kundi sa kanyang ngayong panalangin ay isinama niya ang kanyang sarili na hindi nagsabi na, Panginoon, ako'y gumawa ng mabuti sa iyong harapan, kundi sa kanyang pangungumpisal kasama ang kanyang sarili ngayon na gumawa ng hindi tama sa harap ng ating Panginoon. Kadalasan kung minsan, kapag kayong merong gumawa ng hindi maganda, pagkatapos napahamak ngayon, sino ang ating sinisisi? Siya kasi nagkamali siya . Pero si Daniel, sinama niya ang kanyang sarili. Kaya nga, ang unang bahagi nito ay Daniel gets serious about sin. Ang pangalawa nito, Daniel prays for God's blessings to return. Ang lingkod ng Diyos ay nalalangin nawa ang pagpapala ng Diyos ay manumbalik sa kanya. Sa kanya ngayong panalangin ay nawa ang galit ng Diyos ay mawala sa kanyang bayan. nanupat ang Diyos ay pakinggan ang kanyang panalangin. Dito natin nakikita, kaibigan, ang halaga ng panalangin sa buhay ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa Kapitulo 9, 17 hanggang 19, nais kong basahin ang bahaging ito ng ating Biblia. Kaya't ngayon, o aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod, alang-alang sa iyo, o Panginoon, at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong wasak na santuwaryo. Doon sila sumasamba at inahanap nila ang kalooban ng Diyos sa santuwaryo, sapagkat noong sabi ng Panginoon, "Let them make me a sanctuary, that I may dwell among them." Ngayon, ang santuwaryo o yung templo ng ating Panginoon ay wasak na wasak. Kaya gayon na lamang ang kanyang kalungkutan. Ang sabi pa sa 18, "O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aking mga pagkawasak at ang lunsod na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin iniyaharap ang aming mga pagsamo sa harapan mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang gawa." 19, "O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka, alang-alang sa iyong sarili. O aking Diyos, huwag mong ipagpaliban, sapagkat ang iyong lunsod at ang iyong sangbahayan ay tinawag sa iyong pangalan." Ang templo ay lugar ng pagsamba, subalit ito ay wasak na wasak. Kaya gayon na lamang ngayon ang pagsusumamo ng lingkod ng ating Panginoon, kanyang dinadala sa Diyos, sumisigaw ng gayon na lamang sa kanyang panalangin, nawa sila'y patawarin ng Diyos, na nupat ang habag ng Diyos ay kanyang dalhin sa kanyang bayan, sapagkat wasak na wasak ang lunsod, lalo na ang templo. Nanubat kanyang sinabi sa Diyos ng kanyang bayan ay para sa Diyos. Ang sabi nga, "He reminds God that this people and their city belongs to God." Kaya nga, kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, Daniel's heart is moved by the needs of his people. Nanupat ang puso ngayon ni Daniel ay nakilos, sapagkat gayon na lamang ang pangangailangan ng kanyang bayan. Nangangailangan ng revival, nangangailangan ng reformation ang kanyang bayan para ngayon sila ay manumbalik sa dati nilang kalagayan. Ang pangatlong bahagi nito, what would Daniel's example do for us? Yung naging halimbawa ni Daniel, ano ba ito para sa atin? Kaibigan, ating ngayong tingnan ang ating bayan. Kung ating titingnan ang ating paligid, maraming mga kalamidad ang nangyayari sa ating paligid. Nandiyan ang mga bagyo at gayon din nandiyan ang baha at pumapatay ang mga kalamidad na ito sa maraming mga tao. Sinisira ang ating ngayong mga pinanggagalingan ng ating pagkain o yung mga pananim, mga halaman ng ating mga kapwa, nakakapanlumo. Kung ating titingnan, ito yung ating kalagayan. At ang ating bansa, sa halip mangipabaw ngayon ang katwiran, maraming mga tao sa ating bansa ngayon ang gumagawa na hindi tama. Nandiyan ang immoralidad, nandiyan ang mga pagpatay sa maraming mga tao. Kaya kaibigan, hindi ba tayo na mananalangin para sa ating bansa? Nanapat ang Diyos ay manguna sa ating Pangulo, sa bawat nanunungkulan sa ating gobyerno, sila ngayon ay gagabayan ng ating Diyos. Kaibigan, ito yung ating kailangan. Ito yung halimbawa na pinagkaloob ni Daniel, alang-alang sa bayan at alang-alang sa mga mamamayan. Idalangin natin, kaibigan, ang ating ngayong bansa, nawa ang mga namumuno ay gabayan ng ating Diyos. Hindi sila lilihis ng landas na gusto ng Panginoon, kundi sa kanilang panunungkulan ay kanilang gawin ang nararapat upang maluwalhati ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Kaibigan, tanggapin natin ang aral, ang karanasan ni Daniel, na kung papaano siya'y ginabayan ng Diyos. Idalangin natin ngayon ang gabay ng ating Diyos upang magalak ang ating Panginoon na ating sinasamba at manguna sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa mga kaibigan dito po sa ating napag-aralan. Ito po yung tumutukoy sa mga pangitain at propesiya pong ipinakita ng Diyos kay Daniel tungkol sa mga kaharian ng mundo at mga mangyayari po sa hinaharap. Sa pamamagitan po ng mga panaginip at pangitain, nakita po ni Daniel ang pagbangon at pagbagsak ng mga kaharian at ang nagpagtatagumpay po ng kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. Dito po sa ating napag-aralan, ang Diyos po ang tunay na may kontrol sa kasaysayan po at wala siyang hindi nakikita o nalalaman. Nalaman po natin dito na dapat tayong magtiwala sa Panginoon kahit po napakagulo na ng mundo natin ngayon. Alam naman po natin yan. Sapagkat alam po ng Panginoon ang hinaharap at hawak po niya ang ating buhay. Katulad po ni Daniel, kailangan po tayong manatiling tapat, maging mapanalangin at matatag po sa pananampalataya habang tayo po ay naghihintay ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

0: Mga taga-subaybay, saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Sister Joy Esteves po ang inyong muling makakasama para sa mga talakayang nagmula sa Biblia. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako na sa panibagong paksa at ang atin pong makakasama ngayon ay pastor ng Seventh-day Adventist. Siya po ay masipag na lingkod ng Diyos na nagpapalaganap ng mabuting pabalita at nagpapakilala sa ating Panginoong Hesus bilang ating manunubos at tagapagligtas. Siya po ngayon ay naka-assign bilang church planter sa Homestead Talavera sa bayan ng Nueva Ecija. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Rodney Soledad. Magandang araw po, Pastor.
1: Magandang araw din naman, Ma'am Joy. Binabati ko po ang lahat ng atin pong mga taga-subaybay. Nasaan naman po kayong dako ng mundo na nakikinig ngayon? Kagaya po ng pagbati ni Ma'am Joy, ako po yung maasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Muli, isang karangalan na makasama kayo at atin pong ipagpapatuloy ang pagsaliksik sa mga bagay patungkol sa atin pong Panginoon.
0: Kung may nais po kayong aming maipanalangin, mga prayer request o kaya naman ay gusto nyo ng libreng pag-aral ng Biblia o makatanggap ng aklat na Paglapit kay Kristo, kung nais nyo pong maunawaan ang lubusan ng Diyos, maranasan ang malalim at panghapang buhay ng pakikipagkaibigan sa Kanya, matuklasan na ang Biblia ay kawili-wili at kapaki-pakinabang at lumago sa pananampalataya, ang aklat na ito ay para sa iyo, kaibigan. Ito po ay libre ninyong matatanggap. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. O kaya naman po ay mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Bago po tayo magsimula, ay hilingan po natin

Tinig sa patuloy po na pakinig sa atin pong programa sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y magpapatuloy sa atin pong serye na Paglapit kay Kristo. At inyo, kung inyo pong nasubaybayan yung atin pong mga pinag-aralan noong mga nagdaang mga araw, marahil ay meron na po kayong mas malalim na pananaw patungkol sa likas ng atin pong Panginoon. At marahil mas nauunawaan na po natin ang kanya pong pag-ibig at ang mga bagay na atin pong pinagdadaanan na ito po'y bunga ng kanya pong mabuting kaloob. Ang itong mas kaya ang Panginoon ng buwa, sabi kong na mawag na ito, ang po ay walang iba kundi si Jose.

na ama ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal na tagapakinig, bakit napakahalagang malaman natin, makilala natin at mapag-aralan ang buhay ng ama ni Jesus o netong si Jose. Alam niyo po ba si Jose, hindi lamang po siya basta-basta asawa ni Maria. Siya po ang tumatayong ama sa ating Panginoong Jesus. At nung pong panahon nila, ang ama po ay meron pong malaking papel na ginagampanan. At marahil, ganun din naman sa Pilipinas, ang ama ang tumatayo na haligi ng isang tahanan. Kaya naman po, bagaman etong si Jose, ay hindi natin gaanong napapansin, hindi natin gaanong pinag-aaralan. Halos wala nga tayong alam na background patungkol sa kanya, malibang siya'y taga Nazareth at siya'y nagmula sa lahi ni David. Pero etong si Joseng ito ay naging gabay ng atin pong Panginoon sa mga panahon na siya po'y nangangailangan ng isang ama sa lupa. Alam niyo po mga minamahal, minsan ay naawa ako dito kay Jose. Sapagkat kung pag-aaralan natin at pag-uusapan natin yung pamilya ni Jesus, ang lagi nating mababanggit ay si Maria, marahil yung kanyang pinsan na sa Elizabeth ay nababanggit din, yung pinsan ni Maria na sa Elizabeth, yung pinsan ni Jesus na si Juan, pero yung pong tungkol sa kanyang amang si Jose ay napaka madalang lamang nating pag-aralan. Alam niyo po sa buhay ng isang tao, mga ginigiliw naming tagapakinig, sa lahat ng successful na tao, sa lahat ng mga kilala o tanyag na personalidad, merong isang tao sa likod nila na patuloy na sumusuporta sa kanila. So, ang mensahe natin para sa araw na ito ay para po sa lahat ng mga tao na iniisip po nilang I am always behind the scene. Palagi akong hindi napapansin. Pero huwag po kayong mabahala sapagkat nais ko pong sabihin sa inyong lahat na inyo pong pakiramdam na hindi kayo napapansin, meron po kayong malaking ginagampanan na papel sa buhay ng ibang tao at sa buhay ng inyo pong pamilya. Babalik tayo kay Jose. Alam niyo ba, noon pong narinig ni Jose ang pabalita ng anghel mula kay Maria na si Maria daw ay magdadala ng isang anak. Si Jose po ay lubhang nabahala. Bibigyan ko lang po kayo ng background. Si Maria ay nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan po Jose. Sa makatuwid, hindi pa sila kasal. Ngunit etong si Anghel Gabriel ay nagpakita.

0: 1 verse 18. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose bago sila magsama, si Maria
1: ay darating, Jesus muling darating.
0: Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Sa verse 19, ito po ang sabi. Si Jose na kanyang asawa, palibhas ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahiyan si Maria, ay nagpa siya na lamang na kanya. Focus tayo dyan, mga minamahal. Kung etong si Jose ay isang taong magagalitin, mapaghiganti, o kaya naman ay may masamang loob, marahil yung kanyang magiging tugon pagkatapos siyang malaman yung balitang ito ay isuplong sa otoridad etong kanyang mapapakasalang si Maria sapagkat siya'y tinraidor, kumbaga. Pero sapagkat siya'y matuwid, sa halip na ipahiya, sa halip na isumbong sa otoridad at maparusahan si Maria, kanya itong hiniwalayan ng lihim. Yun yung kanyang naisip na paraan upang hindi masaktan itong si Maria. Ngunit ang Panginoon po ay merong mabuting plano. Napakaganda po ng naging aksyon ng Panginoon doon po sa verse 20. Samahan niyo po akong basahin, Matthew 1 verse 20. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa pamamagitan na sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang paglilihi niya wala sa Espiritu Santo. Intulot pang Jose sapagkat alam ng kalangitan na kapag iniwan ni Jose si Maria, yung mga susunod na pagdadaanan ni Maria ay hindi niya kakayanin. Mamaya po, iisa-isahin ko kung gaano kalaki ang naging papel ni Jose upang lahat ng pagsunod na si Maria kanilang nalampasin ito. Dahil ang ating pong Panginoon ay napatay. Bakit tayo kay Jose? Ipinakita po sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip na kinausap siya ng Angel Gabriel, huwag mong magkakanya sa dalas po. Ay masasariyan ay sa pong panahon bago ipanganak itong atin pong Panginoong si Jesus ang gobernador ho ng Roma. Ay nagdeklara ng isang census na bawat pamilya ay kailangan pong magpatala.
2: We're reaching seems impossible.
0: Nais ni Jose na maging legal ang kanilang pagiging pamilya ni Maria upang walang maging problema sa mga darating pong panahon. Kaya naman, bagaman etong si Maria ay nagdadalang niya itong
2: impossible. We shine where darkness hides the light.
0: Sinama papunta sa Bethlehem upang magpatala. Alam niyo po ba, mga minamahal, na ang distansya po mula po sa Nazareth patungo sa Bethlehem ay 100 kilometers. O hindi naman ay sa pagsakay sa isang kamelyo o asno. O sige ho. Basta yung paraan nila ng paglalakbay ay pag...
2: We break through borders, walls, and barriers.
0: Sakay sa hayo o kaya na may paglalakad. Alam niyo po, sa panahon nila, inaabot po ng 5 hanggang 7 araw na paglalakad bago po makarating sa Bethlehem mula po sa Nazareth.
2: Pain of endless night.
0: Mga minamahal, ipapaalala ko ho, si Maria ay buntis, nagdadalang tao at malapit ng mga anak. Isipin niyo ko gaano ito kahirap para kay Jose, na sila'y may dalang maraming gamit at maglalakbay ng hasang nagdadalang. Kung si Maria lamang yung maglalakbay, marahil hindi siya makakarating sa Bethlehem. At yun pong propesya na ipapanganak ang tagapagligtas sa Isabalikato, Kano at Pabitsisipunan pa lamang ng ligtas patungo sa Bethlehem. Mga kapatid, na Ama, hindi natin lubos na na-appreciate. Kung kayo po yung mga at kasama niyo po ang inyong pong sa panon, gusto sila po

ang mga tao sa atin pong buhay na nagtatrabaho para sa atin ang hindi natin nakikita. Sila yung ating mga magulang na pinapanalangin tayo nang hindi natin alam. Sila yung atin pong mga superheroes behind the scene. Kagaya po ni Jose sa buhay ng atin pong Panginoong si Jesus. Ang paglalakbay pong ito ay hindi madali. Pero dahil si Jose ay matuwid, dahil si Jose ay mapagmahal, alam niyo ba hindi po doon nagtatapos iyon? Pagkalipas po ng ilang panahon na ayon po sa tradisyon at sa pag-aaral, pagkalipas po ng mahigit isang taon, eto pong hari ng Jerusalem na si Herodes, siya po'y nagtangka na ipapatay ang lahat ng bata na 2 taon pababa. Sapagat ayon sa kanilang pag-aaral, nung nakita po ng mga pantas yung pong between, ito po'y halos 2 taon na lumipas. Sa mga darating na araw, atin po'y ang tatalakay ng mas malalim. Pero ito po'y aking punto. Noon pong panahong ito, pinagtangkaan pong patayin ni Herodes ang lahat ng 2 taong gulang na bata pababa sapagkat nais niyang mapatay etong Kristo na ipinanganak. Sapagkat ayaw ni Herodes na meron pong pumalit sa kaniyang trono. Siya po ay na-threatened, mga minamahal, sa existence ng atin pong Panginoon. Ngunit kung inyo pong babasahin sa aklat po ng Lucas 2, ang talata po'y 4, ito po ang sabi ng Panginoon kay Jose. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem sapagkat siya ay mula sa sambayanan ng lipi ni David. At kung inyo pong ipagpapatuloy yung pagbasa dito po sa Mateo 2, nang makalis na sila, ang isang anghelo nagkita kay Jose sa nagsasabing bumangon ka at dalawang go ang iyong mga ito matanahasin na ulit tayo sa nalipay sa nalipay sa

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.